0: da ake wallafawa ta yanar gizo na cewa Mali ta zargi wasu jami'an tsaronta da hada kai da ƴan ta'adda wajen cutar da ƙasa bayan jerin harare da suka haddasa kwace ikon sansanin sojin arewacin Mali. Ita kuwa di Target Titan ta yi sharhinta ne mai taken Sudan da Habasha na gab da fadawa yaƙi, inda ta je Sudan ta zargi Habasha da kai hari da jirage marasa matuƙa a filin jirgin saman Khartoum, yayin da ita kuwa Ethiopia ta ɗora alhakin sabon rikici a yankin Tigray akan Sudan. Jarida ta ce wannan take-taken yakin na ƙara haɗarin ƙaruwar yakin basasa da Sudan take fama da shi yanzu haka. Duk ma dai da cewa gwamnatin Habasha ta yi watsi da zargin da ta danganta da maras tushe, amma Sudan ta kira jakadanta Addis Ababa don tattaunawa bayan da ta zargi Habasha da daular Larabawa da zama kanwa uwar gami na harin birnin Khartoum. The Target Titan ta rawaito cewa ma'aikatar harkokin wajen Habasha ta mayar da martani mai zafi, inda ta yi ikirarin cewa Sudan na taimakawa 'yan tawayen TPLF da makamai da kuɗi tare da zama ma'uyar sojojin da ke adawa da gwamnati. A shafukan Welt Online kuwa batu da ya ɗauki hankali shine yunkurin da Jamus ke yi na neman ƙarfafa haɗin gwiwa da Morocco ta hanyar ɗibar ma'aikata masu ƙwarewa daga ƙasar. Jaridar ta ce a ziyarar da ya kai birnin Rabat, ministan harkokin wajen Jamus Johan Vattenfall ya jaddada damammakin tattalin arziki ga kamfanonin Jamus a wannan ƙasa ta Afirka, inda ya nemi su ruɓanya ɗaukar ƙwararrun ma'aikata aiki. Shi kuwa takwaransa na Morocco Nasir Burita ya yi kira ne ga kamfanonin Jamus da su haɓaka sa jari a ƙasarsa. Welt Online ta ƙara da cewa Jamus na sanyin haɗin gwiwa a ɓangaren ƙera motoci da ɓangaren makamashi da kuma noma. Dama dai bayan Afirka ta Kudu, Morocco da ke yankin Maghreb ta kasance abokiyar ciniki ta biyu mafi girma ga Jamus a Afirka, kuma muhimmiyar abokiyar tafiya a yankin da ke fama da rikice-rikice. Za mu ƙare ne da batun zuba jari a nahiyar Afirka da ya ɗauki hankalin Noe Chusa Chaitun, inda ta sharhinta mai taken yaƙin Iran na ƙara wa mutumin da ya fi kowa kuɗi a Afirka kuzari. Jaridar ta ce attajirin nan Aliko Dangote da ya gina babbar matatar mai a ƙasarsa Najeriya na son ruɓanya masana'antu a nahiyar Afirka. Jaridar ta ƙara da cewa yaƙin Iran da ya kai ga toshe mashigin ruwan Hormuz yana tasiri a kan ƙasashen Afirka saboda sun dogara da shigo da tashaccen mai da kuma take daga waje. Amma Aliko Dangote ya yi alkawarin rage wa ƙasashen raɗaɗin ƙarancin mai da suke fama da shi, inda ya sanar da shirin gina babbar matatan mai ta biyu a Tanzania da ke gabashin Afirka a cikin shekaru 4 zuwa 5 masu zuwa.
1: To Muhammad Awal Balarabe kenan ɗauke da sharhunan. Yanzu kuma za mu je ga rahotonmu na musamman na kundin 'yan mata. Wasu 'yan jagora matasan 'yan mata na fuskantar ƙalubale a rayuwa, inda ake nuna musu cin zarafi da wasu ɗabi'un da manyan mutane ke yi musu ta hanyar jan hankali da dabaru irin na manya kan yara 'yan mata. Wakiliyar kundin 'yan mata a Damagaran bisa jagorancin Larwa na Malam Hami ta duba yanayin da 'yan mata masu jagora ke faɗawa a ciki, ga kuma rahotonta.
2: 'Yan jagora matasan 'yan mata ne da shekarunsu ke tsakanin 13 zuwa 17 da aiyuwa, wanda suke rungumar jan masu larurar gani a zaman sana'a ta yau da kullum. Da a kowane lokaci ake ganin su jayajin masu larurar gani ko kuma suna tura da guragu a keke zuwa yawon bara. Inda wani lokaci rayuwar irin waɗannan 'yan jagoran ke faɗawa cikin talukan maza masu yaudarar ƙananan 'yan mata tare da ɓata musu rayuwa, inda suke amfani da buƙatar neman bara ko sadaka. Da a ƙarshe rayuwar 'yan matan da ke jagora ke lalacewa bayan da suka ɗauki juna biyu ko kuma wasu tutoci da akan ce kai su ga fuskantar wariya da kyama a zamantakewar su ta yau da kullum, lamarin da ke zaman babban ƙalubale ga rayuwar 'yan jagora. To amma duk da a wannan ƙarnin da ake ciki, inda al'ada ke taka rawa ta hanyar rufa-rufa da kunyar fallasar da lamarin ga al'umma, don hakan zai iya kasancewa to nan asiri ga budurwa.
3: Jagorar abin da ya sa na fara da na taso ma a gidanmu. Mama ta nan mukammu ya ce babana makawo ne. Uwayenmu ba su da ƙarfin da za su ba mu yi sana'ar hannu.
4: Ana cewa wasu suna ba ku kuɗi ne saboda kwalliyar da kuka ci.
3: Hakanan akwai su ce saboda kai suka bada ko su rika nuna muka wani halayensu na ya iskanci. In muka gaya uwayenmu sai su ce to gobe kar mu ƙara zuwa gurinsu.
4: A hakanan ne ba da Allah ba suke ba da kuɗi wallahi don su ci ma jarahi.
5: Ni ziki ce ga maza masu ba da sadaka ba da kyakkyawan niyya ba.
2: To sai dai duk da ƙalubalen da matasan 'yan matan da ke yin jagora ke fuskanta a cewar wannan matashiyar.
3: Gwamnati ta taimaka mu da haka mutane masu ƙarfi proje-proje abin da za mu yi sana'a. Za mu taimaka uwayenmu, mu ma za mu taimaki kanmu.
2: wannan matashiyar ta bayyana ta fara yin jagora

0: ina halin ya tara aka kawo ni gumto bai lafa
1: ko wacce ce mafita kenan dokta yayya bajamasi masanin zamantakewa ne a magarin
2: abin na farko tun daga gida ne an Allah ya sa a gidan ku wani ya samu kansa cikin wannan halin za ku gama karhi ne ya kuya ku yan gidajen kamar yanda an za a yi aure ko za a yi suna ake hadin guya kowa a zo a ci a huta kumya to ya tsare shi a dauke da wayar shi ko kuma abu na biyu a koya mishi sana'a saboda yau akwai sana'o'i da yawa wanda mutane wanda ba sa gani suka yi gashi nan ana gani kenan kowa ya kawo tashi gudunmuwa domin ya zamanto an rage barace-baracen nan kuma an magance shi wanda an magance shi kuma to an magance al'amari na jagora
1: galibin masu yin jagorar dai na cewa da rashin uwa ne akan yi uwar daki ma'ana da sun yi nasarar ci gaba da karatu da ba su tsinci kansu cikin wannan hali ba ƙarshen rahoton kenan Amina Kasim zuwa ga sashen Hausa na DW daga birnin da magarama jamhuriyar Niger
3: to da wannan rahoton ne ma muka kawo ƙarshen sharhunan bayan labarin a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin ya zo gare ku sunana Khadija Ahmad Rufai nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus

Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: Tambaya ta farko a cikin wannan shiri ta zo mana dai daga masu sauraro da dama da suka rubuto mana wasika suna neman ƙarin haske akan yankin Azawad. Shin me ake nufi da wannan yanki? To da mu amsa wannan tambaya ta ku ta wayar tarho na tattauna da wani masanin halayyar dan adam dake a jam'urar Niger, Alhaji Ibrahim Nuruddin, ga kuma abin da yake cewa.
1: To abin da ake nufi da Azawad, Azawad kama ana nufin arewa, yanki wanda yake arewa. Idan ka ɗauka misali a ƙasar Mali, Azawad kama yanki ne da yake arewacin Mali. A jamhuriyar Niger ma ana cewa Azawad. Azawad shine yanki wanda yake arewacin jamhuriyar Niger, musamman kama arewacin Tawa, Shintabara da Abalak. Don ka shine ake nufi da Azawad. Yanki ne na kiyo. Akasari zaka ga daji ne mai dimbin yawa wanda baka ma samun wurin da ake noma a wajen. Mai yawa duka kiyo ne, bisa she ne da makiyaya su ne suke rayuwa a wannan yanki.
2: Alhaji Sidi Nuruddin, akwai bayanai na masana da ƙwararru da suka ce shi wannan kamar Azawad a misali na Mali ba wani wuri ba ne da ke da tarihi kamar ka ɗauki misalin Dosa. Ai ka ga za a iya cewa akwai sarki Zarmakwai. In ka je da magara a ce kuren daga, sarautar kuren daga, maraɗi sarautar ɗan ƙasawa, agadar sarautar Kausan da dai sauransu. Su ƙwararru sun nuna cewa wannan yanki babu wata ainihin sarauta da aka taso da ita. Mutane ne dai kawai suke zazzaune a nan warwatse, Abzinawa da sauran ƙabilu, ba ma dukkanin Abzina ba ne ke nan da ma sauran ƙabilu suke tare. Ana ganin sai ƙirarin cewa yankinsa ne, to kamar akwai mishkila a ciki.
1: Lalle haka ne haƙiƙanin gaskiya, amma akwai wa'anda ƙabilu wa'anda su ne dai aka sani akasari mazaunan wannan yanki, musamman su ƙabilu na Abzinawa da Larabawa da kuma Sanwayawa. To su dai ne suka yi yawa a wannan yanki na shi Azawakin. Akwai sarauta ta wanda ake ce ma Gwarzo Firun, yana cikin tarihi shi ma dai na wannan yanki ne wanda ya shahi arewacin Mali da kuma jamhuriyar Niger. Akwai ƙabilu kama na Wulimanden da Eforas da su Dausak, duk ƙabilu na Abzinawa wa'anda ake samu a wannan yanki.
2: Amma ana zamanin lafiya shekara da shekaru bayan abubuwan da suka faru a baya, kwatsam haka ba zata sai wani sabon al'amari ya sake faruwa.
1: Ita wannan magana ta jima a tsakanin su gwamnatin Mali da wannan Abzinawa na arewacin Mali. Tun lokacin samun incin kai an yi ta rikici iri-iri, musamman Tawaye wanda su Abzinawa na yankin arewacin Mali suka yi, suna neman su fice daga ƙasa Mali. Amma kowane lokaci dai ana samu ana yin sulhu ana shiryawa tsakaninsu. To a wannan lokacin dai abun ya yi ƙamari sosai, saboda shi gwamnatin Mali ya hita daga cikin wannan yarjejeniya da aka samu hannu a ƙasa Aljeri, wadda ita ƙasa Aljeri take jagorantaka. Da wannan abubuwan duka dai su ne sun ka kawo hama abun al'amura duka sun ka cakule, har su Abzinawan sun ka nemi tallafi daga wajen su masu ikirarin jihadi, musamman ƙungiya ta Jinim sun ka haɗa kai da su. Amma yau sun ka sake ɗauka shi birnin Kidalkin ya koma ga hannunsu, wanda ana ganin shi ne haidakwata ta shi wannan yanki na Azawad.
2: Wato kafin afkuwar wannan al'amari, shugaban ƙasar Nijar a Janar Abdulrahman Chani ya yi hasashen ga wani abu nan da ke tahe. To amma kuma duk da irin hasashen da ya yi, an yi ragas ba a ɗauki mataki ba har abin ya faru, wanda kuma daga baya ga irin yadda ya zama. Me yasa kake ganin za a yi gargaɗi kuma a yi kasa ɗaukar gargaɗin da aka yi, babu sakaci cikin irin wannan al'amari?
1: To su dai ƙasashe na yankin Sahel, musamman IOS Niger, Mali da ƙasa Burkina Faso sun yi haɗin gwiwa wanda ya shahi sojoji sun yi ɗamarar yaƙi kuma don su yaƙi da ta'addanci. Ta wannan fannin kuma suna kai ɗauki a dai duk dai yankuna wa'anda wannan abu ya shafa. To wannan aiki ne mai ɗimbin wahala kuma aiki ne mai tare sarƙaƙiya mai yawa, saboda akwai ƙasashe wa'anda masu faɗi a ji ko kuma masu ƙarhi na duniya wa'anda akwai hannunsu a cikin al'amarin. To shi yasa kenan duk wani ƙoƙari ko wani yunƙuri da su wannan ƙasashen na yankin Sahel suke yi, wa'ancan ƙasashe su ne suke yin abubuwa wa'anda suke walwale wannan ƙoƙarin duka da wannan hazaƙa da kuzari wanda su wannan ƙasashe suke yi abin da shahi tsaro. Kenan ba za a cewa takameme akwai sakaci ba, tunda su dai su ƙasashen suna nasu ƙoƙari, amma abu ne wanda ya zaminta masu ƙarhi ne suke da hannu a cikin al'amarin, su ne suke kama ma 'yan ta'adda. Duk dai wani ƙoƙari da wannan ƙasashen suke yi, wannan ƙoƙarin sai ana ganin kamar dai bai da tasiri, saboda su wa'ancan ƙasashen masu ƙarhi su kowane lokaci suna ba 'yan ta'adda makamai, suna ba su horo, suna tada hankalin al'umma, suna kai hari nan da can, har ma wannan hari da aka yi a ƙarshe a birnin Bamako wanda ya kashe sanadiyar shi aka kashe minista na abin da shahi yaƙi na ƙasa ita Mali.
2: Kana nufin cewa akwai hannun ƙasashe na waje waɗanda ke kama ma 'yan ta'addar a wannan faɗa da suke da ƙasashen na AES?
1: To shi yankin Sahel yanki ne wanda yake da ɗimbin arziki, musamman arzikin cikin ƙasa. Idan kun ɗauki shi wannan yanki na Azawad wanda ake cece kuce a kan shi a yau, yanki ne wanda yake da musamman arziki na zinariya. Idan kun ɗauki yankin Kidal, yanki ne wanda yake da zinariya, mutane suna ginar zinariya, ana aikin zinariya ta bayan kwage. Kenan wannan abun shi kaɗai ma yana iya ya nuna cewa kama akwai argizo ko wani izawa da ake masu wa'annan mutanen wa'anda suke so su kawata su daula ko don su samu cin gashin kansu ko don su samu su yi amfani da wannan arziki, ko kuma wa'anda suke iza su suna so idan su sun kama wannan wurin ya zamanta cewa su zo su yi babakere su mai da shi mallaka su don su yi amfani da wannan arzikin da ke da kwai, tunda arzikin yana da yawa. Akwai bayan ita zinariya ba a rasa wani arziki kamar man fetur da dai sauransu, amma akasari zinariya da ya ce ta fi yawa.
0: Alhaji Ibrahim Nordin kenan, wani masani na halayyar ɗan adam da ke a jamhuriyar Nijar. Sai kuma tambaya ta Ibrahim Gidgir Yawuri Najeriya, wanda yake son a tambaya masa masana yadda mashi yake keta sararin samaniya. Akan wannan tambaya na tattauna da Dr. Ya'u Adamu, masanin tauraron ɗan adam da ke tarayyar Najeriya.
3: Wannan ɗin dai ana kiran shi da commit ne, wanda ake cewa tauraro mai wuciya ana kiran shi da commit, wanda kuma wannan abun ɗin yana kasancewa ne yana zagaye orbit, yana zagaye rana ne, yana da nashi orbit da yake kewayawa. Suna yawo ne a cikin wani dogon zagaye a kusa da rana, wasu suna ɗaukar shekara da yawa kafin su dawo kusa da duniya. Saboda haka idan suna kusa da rana za mu iya ganin su ta gefen da suke ɓangaren da za mu gani ta cikin duniya. Hasken rana ne yake haska shi, yana da wasu sinadarai a jikinsa ne na kankara, akwai kankara a jikinsa, akwai dutse, akwai gases. To a wannan kewaye rana su ma da suke orbit nasu ɗin, yanda mu ma duniyar nan yake kewayawa, lokacin da suka zo ɓangaren kusa da gefen rana a kan layinsu, mu da muke duniya mun hanga, hasken rana ne yake watsuwa a kan comet ɗin, shi wanda ake cewa tauraro mai wutsiya ɗin, in hasken rana ya hau kansa sai ya narkar da wannan kankara ya fitar da kura da kuma gases. Ma'ana yana dauke da kankara da kananan duwatsu a jikinsa da kuma wannan kura shi ne wannan ake kiran shi da kometo. Wuce wanda yake idan rana ya haska shi sai ya narkar da wannan kankara ya watsa kura, to sai mu ga kamanta sai mu ga abun yayi fayau hakan nan, za ka ga kamar sai a ce wai tauraro ne wuciya. Hasken rana ne kuma gudu yake yi sosai, sannan kuma lokacin da yake gefen da ba za mu gani ba, shi gefen yana baya ba yanda za mu ga, shi yasa wata rana mutum ba zai gani ba, yana ci gaba da kewaye duniya. Kuma nisan da muke kallon shi wannan din fa, idan yana bangaren kusa da rana din yana kaiwa kilomita daga miliyon 10 zuwa miliyon 100, idan yana gefen nesa da rana yana kaiwa miliyon kusan 500 zuwa sama. To akwai lokacin da zai zama yana bayan gefen duniya, ya zai zama yana kusa da bangaren namu duniyan din, shine muka ci kallo sosai. To shine yake bangaren kilomita miliyon 10 zuwa miliyon 100 hakan nan, ya danganta da location, don muna da'ira ne kaman ran about haka duka da duniyan mu din, da shi komet din da sauran planet din kowanne suna kan layin su da suke kewaye rana.
0: To me yasa sakamaimai sai da daddare wannan shi tauraro yake wucewa?
3: Abun da yasa sai da daddare ne yake wucewa, ai yanzu da rana, dama hasken rana ne yake nuna mana, ka fahimta? To yanzu ai yanzu haka da muke magana, misali ai akwai rana, ai gashi ba za ka iya ganin tauraro ba saboda hasken ranan ya ci karfi, saboda already ranan ne anan muke kallo a yanzu. Lokacin da duniyan ya rigingine gefen da za mu kalli duhu, to anan ne sai mu rike kallon taurari da sauran abubuwa da suke sama, wanda rana wasu yake haskawa, wasu kuma su suke da nasu haske. Yanzu kaman shi comet din ba wai haske yake da shi ba, hasken da muke gani a jikinsa hasken rana ne, da kuma tarwatsewan kankaran jikinsa da kura da kuma wannan sinadari na gases inda yake jikinsa, su ne suke tarwatsewa, suke watsewa, sai suke zama kaman wutsiya din. Kuma tarwatsewa kuran da yake tayarwa a ciki ya fi girman duniyan da muke ciki da sauran, ya fi abun girma. Wa rana ne yake tarwatsa abun din, sai ake gani ya kaman haske ne.
0: Wato yana da girma shi karan kanshi kenan?
3: A shi karan kanshi girmansa ba wai yawa yake da shi ba, sinadarin da yake fita a jikinsa ne yake girma har ya ji wannan duniyan da muke cikin girma. Ai nisan da yake a saman din yana da nisa sosai, amma sinadarin da rana yake watsarwa a jikinsa da kura da kankaran da gases din su ne suke kumbura suke girma, sai mu ga abun din har mu iya kallon shi. In ba don girman da suke ba, ai nisan da yake a inda muke hangan shi ba za mu iya ganin shi ba.
0: Kowace halitta ta Allah tana da amfaninta da abubuwan da ake gani a sama da ƙasa, abubuwa ne da suke da amfani da kuma irin aikin da suke. To shi wannan kabar wani irin aiki yake kenan?
3: To gaskiya wannan din kai tsaye yanzu ban bincika meye ne amfanin shi ga yanda Ubangiji ya yi sabata kunna. Na dai ba bayani ne akan wannan dalilin da yasa ake ganin wannan comet din. Yana nan shi ma yana kewaye orbit na rana ne, da kuma ga dalilin da yasa ake gani sai a ce tauraro mai wutsiya da sauransu. Amma amfaninsa da yake wannan shi ban gama bincike akan amfanin da yake a mutum ko makamanci. Amma dai zahiri dai dalilin da yasa muke gani ya zama kaman tauraro mai wutsiya, dutse ne, comet ne, yana dauke da kankara da kuma kananan duwatsu da kuma gases a cikinsa. Ma'ana abu uku ne a mulmuli a cikin abun din. Zafin rana ne yake narkashi da yake kuma gudu yake yi, shine muke gani ya fitar da wayannan abubuwan sai a ga kaman wutsiya. Shine kawai a takaice abun da yake dai a zahiri.
0: Ka dazu kai magana cewa ba ko ina ake ganin shi ba. Amma misali kamar a bana a Niger, kusan duka jahohin kasar an ga wuciyar irin wannan mashi. Shi ko me haka yake nufi kenan?
3: Ba ko ina ake ganin shi ba. A'a, ba wai na ce ba a ganin shi a ko ina ba, ma'ana akwai lokacin da zai zama bara a gan shi ba. Kaman dazun mu da muka fara magana, ina nuna ma yanzu kaman idan akwai rana, hasken rana dama shi yake nuna shi, ana rana bara a gani ba sai da daddare. sannan kuma wucewan wannan commit din wanda kuke magana a Niger wancan da ya wuce wancan ba commit bane wancan na ga hoton da ake magana kai wancan ba za mu kira shi commit ba commit shi lokacin da zai wuce fa cikin second baya wuce second biyu uku fa shikenan ba za ka gan shi ba asalin wancan tauraro mai wuciya wancan abun da ake magana an gani a Niger watakila wani abu ne na abun masu ilimin sararin samaniya na hukumar NASA walau makami ko wani abu dai wancan asalin tauraro mai wuciya da ake fada wucewansa wancan a cikin seconds 1 2 3 baraka sake gani ba
4: shi wannan tauraro mai wuciya a je yake a wuri a cikin sararin samaniya ko kuma a tafe yake kamar a yayane
3: a sararin samaniya yake shi ma yana da orbit nashi wato da'irar da yake kewayawa
0: Dr. Yau Adamu kenan masanin tauraron dan Adam dake a tarayyar Najeriya kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin na yau. A madadin dukkanin sauran abokan aiki, Abdulrahman Hassan ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na DW.

0: to madalla kungiyar zabe sonka kungiya ce ta dauki tsawon lokaci ake sada zumunta wajen yin amfani da katuna na gaishe-gaishe a kafafen yada labarai musamman radio a jihar Adamawa dai kungiyar na gudanar da ayyukanta to sai dai watakila za a iya cewa ayyukan kungiyar ba kamar a baya ba saboda zuwan shafukan sada zumunta to ga tattaunawar mu da sakataren tsare-tsare na kungiyar zabe sonka na jihar Adamawa Alhaji Idris Yaro hakuri mai tada rabo
1: ita wannan kungiya ta zabi sanka ko ta sada zumunci mai taken zumunta a kafa take shine logo na wannan kungiya kungiya ne da daddiya wadda tun kafin mu a FM take nan wadda duk mabucin sauraron radio daga radio Kaduna zuwa har yanzu nan yana jin yadda wannan mutane suke gudanar da mu'amalolin su da zumuncin su da kuma yadda suka gina kungiyar akan zumunci ma'ana duk wani taro da za a yi a jahohi na Najeriya gaba daya babu inda wannan kungiya ba ta da shugabanni da membobi kowanne jaha sukan iya daukan taro na shekara-shekara kungiyar tana da shugabanni wanda kowanne shugaba na da wa'adin da zai yi na shekaru sa hudu da bibbiya ke yi ya zama to an kara ya zama hurhudu adalcin ka gurgurdan ci gaba da shugabancin ka musamman mu a wannan jaha ta Adamawa muna matukar farin ciki da shugabannin da suka gudana ko suka gabata musamman shi shugaba Dr. Muhammad Yola shine shugaba na farko wanda ya karbi wannan kungiya a wannan jaha ta Adamawa Alhaisani Sa'a mai bakin mai shine sakataren ta Alhaji Badaru mai gwanjo shine ma'ajin ta wayannan mutane guda uku suna daga cikin wanda ni dai a tashi na ko shiga na kungiyan su suka fi bani sha'awa saboda dabi'un su da yadda suke shiga da fita su ba sun gullolin su wajen neman hadin kan jama'a
2: zamu saki dawowa bangaren ka Alhaji Idris barin je wajen Alhaji Habu dan niya mai kubewa wataƙila wannan suna ne ficece haka to zamu so ka mana bayani kamar yaya haka harkokin kungiyar naku kai ne kakakin wannan kungiya haka
3: eh alhamdulillah gaskiya kungiyar zabi sanka da taimakon juna kungiya ce ta sada zumunci dukkan wanda yake cikin wannan kungiya yana jin dadin ta har ya kai ga wanda ma baya ciki yana sha'awar ya shigo wannan kungiya to ni dalilin da yasa na shiga kungiyar zabi sanka saboda ainihin zumunci da ake tafiyarwa a wannan kungiya naga nace kai ni ma gaskiya ba za a yi ba ni ba dan a yanzu maganar da nake ma na kai kusan sama da shekara 25 ina cikin wannan kungiya ta zabi sanka dukkan wani abu in ya faru ko nesa ko kusa za mu hubbasa mu ga mun aiwatar da wannan abun ko na rasuwa ne ko aure ne ko suna ko makamancin haka duk abun da ya faru da mutum za mu tattaki mu je har garin su domin sada zumunci to da wannan sada zumuncin ne muka ce to kuma ba za a yi ba mu ba a cikin wannan tafiya ta kungiyar zabi sanka
2: watakila ya zuwa yanzu haka menene ne zaka iya tunawa na zumunci haka da kuka yi ko kuwa taimakon kai da kai haka da kuka yi wanda watakila za a iya cewa ko kun amfani junanku ko kuma mutane haka sun gani
3: gaskiya akwai abubuwa sosai wanda muka aiwatar muka amfani junanmu ba ma mu karan kanmu da muke cikin kungiyar ba hatta wanda ba sa cikin wannan kungiya akwai abubuwa da wannan kungiya ta aiwatar al'umma suka amfana da shi musamman idan aka ce ma an mun tashi aiki na gayya gurin tsaftace muhalli to muna samun gurin da yake da datti zamu sa rana to gaba ɗaya mu kunmu da gurgurta za a fita ayi wannan aikin to kaga wannan wanda suke wannan gurin su ma sun amfana da wannan aikin da muka yi sa'an nan za mu tashi ko zuwa wani gari ne wannan abu ya faru da mutum za mu yi tattaki mu biya kudin mota mu je mu taya shi murna mu dawo to kaga wannan gaskiya nan abun farin ciki ne
0: to ma sauraro kada ku sha'afa kuna sauraron shirin nan ne na ku shiga club inda wannan karon muke tattaunawa da mambobin kungiyar zabi sonka daga nan jihar Adamawa a tarayyar Najeriya

0: To yanzu shirin zai daura.
1: Ita wannan kungiya ta zabi sanka. Mukan iya zama mai mutu akwai program da muke shiryawa na illar banga siyasa. Mu je mu samu hall mu kama akwai kuma inda muke wayar da jama'a muhimmancin fita ai zabe. Wannan mun yi wannan program din ba zai kirgu ba. Kuma wannan muna yi ne domin me? Domin kungiyar asancewar tana tafiya ne da goyen bayan gwamnati. Ba wai tana tafiya da kashin kanta ko ra'ayinta ko tana adawa da wani bane. Kuma ita kungiyar bata karkashin kowa independent ne tana zaman kanta ne.
0: Na'am tabarin da wajen habudanci ne. Wataƙila yanzu in ce zan baka dama kai gaishe-gaishe haka. Wasu daga cikin waɗanda zaka iya tunawa haka. Wataƙila zaka iya haka?
2: Zan iya.
0: To ina ga zaka yi amfani da wannan dama haka ka gaishar da wasu daga cikin mambobi.
2: To ina gaida Lawan Onu Mayanka Jimeta. Akwai kuma Aminu Zance kafi son kuɗi da budurwa. Akwai shugaba Umar Fari. Akwai shugaba Dr. Muhammadu Yola. Akwai Alhaji Badaru Mai Gonjo. Akwai Alhaji Sani Sa'a Janar Sakatare. Ba zan kuma manta da Hajiya Maimuna Meto Bypass. Akwai Hajiya Maman Dantale Mai Kubewa Bypass. Akwai Hajiya Hawwan Mu'allaidi Mai Kubewa Bypass. Akwai Abubakar Garkuwa shi ma a bypass.
0: Akwai wannan Salisu Mai Shinkafa
2: so. Akwai Salisu Mai Shinkafa
1: so. Akwai Mai Blouse. Yari Magana Malam Madugu. Akwai Sumar Gaiba Fuskata Allah jikan su tela gurin. Akwai Sa Abdul Munu Hona Benches. Akwai Dahiri Flash Driver Boss Yolewela. Sannan akwai su Inusa Tati Tati Runda Mallu. Akwai su Mere Labari sanin halin mutun sai Allah. Duka muna da irin wayannan. Sannan ga sunan dai
2: irin su Gambata Raba dan Malam.
1: Akwai irin su Musa Isa Bolarun Gombe. Akwai su Baba Gana Jigawa Layin. Akwai su irin Nasiru Fari mai dan kunna Kalusa ga sunan dai su Husaini Mai Shayi da Almizan Toro can jahar Bauchi. Akwai su Idris Mai Mai Fadamar Kale. Akwai su Inusa Maza Bayin Mata shi ma Allah jikan sa ya taba rike shugaba na kasa gaba daya. Akwai su Jirgiwa Mako shi ma shugaba ne na kasa ya taba rike wa shi yana nan Sokoto. Akwai kuma su Hamza Jinjirin Yan Gwari wanda shine mataimakin shugaba yanzu na jahar Adamawa. Akwai Abdul Muni Katambare shine ciyama ne yanzu da nake maka magana. Sannan ga sunan dai akwai su Kabiru Audu Mai Taru Shalan shi ma ta barke shugaba na jahar Adamawa. Su Zaidu Bala ko ba sabuwa birnin Kebbi. To ga sunan dai akwai irin su Umar Fari Angon Rabi'atu shi ma ta barke shugaba. To sunan dai in muka fara jerowa ga sunan su Yahaya
2: Gara Gara
1: bayan daras bayan tashar darazo ga sunan su Malam Malam Mai Wanki Hula Gwalalo shi ma kaga tsohon shugaba ne. To ga sunan dai dai
2: akwai su Uba Mai Nama can garin Jada Sussadin Lamja.
0: To koya alaka yake tsakanin kungiyar yan zabi sonka da kuma masu sauraron radio? Tambayar da kenan nayi wa Salamatu Musa daya daga cikin masu gabatar da shirin na zabi sonka.
3: Alakan mu da yan kungiyar zabi sonka alaka ne mai karfi gaskiya. Dan kungiyar zabi sonka musamman yau aka ce maka wannan dan kungiyar zabi sonka ne idan aka ce mishi ga yan zabi sonka fa ta zo da kati ba su kasa a gwiwa ba su saya ba har ka koma da su kuma suna kokari suna ba mu goyon baya. Shi wannan sada zumuncin da muke yi na ƴan uwa da abokana yan arziki mutum zaka samu yana saida tattasan sa ko goron shi sai ya gaida mai saida tattasan nan shi ma a sada masa zumunci zuwa ga wani yana gaida wani mai saida goro ko ka samu mai balangon rago sai ya gaida mai makaniki ko tailor ko mai POS dalili kuwa shine kamar irin suna dan tallata hajan su ne a san inda suke da kayan su. Wasu dalilin haka shiga zabi sonka nan an san su da dama. Alakan mu da kungiyar zabi sonka alaka ne mai karfi gaskiya suna kokari gurin sun ba mu goyon baya na siyan kati.
0: Tomas Sauraro baki daya shirin kenan. A madadin ƴan uwa abokan aiki da suka tallafa shirin ya zo gare ku daga Yola jihar Adamawa tarayyar Najeriya. Mubarak Aliyu Sabu Yaro ke cewa na barku lafiya.

0: adalla. Turaren wuta wani abu ne da mata ke amfani da shi musamman a wannan lokacin na sanyi. A wani mataki na dumama daki tare da sakawa dakin kamshi mai dadi. Ana ganin cewa macen da bata aiki da turaren wuta a wannan zamanin kamar mace ce mara kima da bata san ciwon kanta ba. Kuma a cewar uwar gida Fatima, rishin saka turare na sa hankalin maza su karkata ya zuwa ga wasu matan da suke sa turare.
1: Ina unwani mace ki zo ki bude hammata iska ya tashi. Ki zo ki wannan kin tinanki iska yana tashi dan mimijin ki bai yo miki kishiya dole maza masu mata kazzamai dole su nemi wasu matan waje masu tsafta ga turaren wuta na turarawa ga turare na tsakanin katattarinki ga na hammata sauran matan na mazan su ba su ke ga rayuwa fi sabilillahi mace da warin hammata sa'annan tsakanin katattarunta su ma ga iska abin ya zama daukar alhaki wallahi daukar alhaki ne
0: a zamanin nan da muke ciki yanzu haka an zaminatar da turaren wuta da ma turaren jiki ta yadda zai tafi daidai da zamani turaren wuta dai ya kasu kashi-kashi kama daga na daki akwai kuma na kayan jiki wanda ake hayaki ga tufafin sawa da na hayakin gashi da dai sauransu wannan na daga cikin abubuwan da suka sa kaso turare ya tashi sosai a wannan zamanin kamar yadda Nana Hadiza Hassan tare da Fatima Aliyu masu sana'ar turaren wuta da na jiki suka bayyana mana
2: turare rahama ne ina ganin sakakin matan da ba sa son amfani da turaren wuta cikin dakunonin su wai ba sai a ce wai sai lokacin sanyi ba ko kuma lokacin damina sannan ake amfani da turare. Turare abin so ne a kowane lokaci ka same shi idan kana da shi to ka sa shi cikin ɗakinka. Kinga wani rahama ne wani abu ne wanda zai kara kulla damkon soyayya tsakaninki da mai gidanki. Ina da tafarshe, ina da gagab, ina da sandal. Kinga su iri-iri ga suna. Akwai na jiki kuma humura, akwai kabasa. Duka babu irin wanda ban musaidawa kinga akwai na daki kuma cikin juna suke
3: turare wani abu ne ga mutum ga dan adam ma ba mace ba namiji ba ina ɗaya daga cikin abin da yasa na shiga sayar turare saboda turare ni ina shi hawwatar ni'ima na gaji da rahama ta sauko min ina sa turare
4: akwai VIP yanzu shine ke tashi shike mai da mace ta zama mace ta karba sunanta nan mace mai daraja VIP inda yake kai amfani da shi insha Allah wankin kayanki zaki ma kan shi yana nan ma na gaji kinki ko wanda ake haya kama kaya ko wanda ake haya kama an ka haya ga kayan sannan kuma sai a fesa duka ana kiran shi da kabbasa turaren dukkan wanda ake tsugunnawa shi ake ce ma na dukkan shi hakujera gare wanda zaka zauna ciki ka turara gabanka shi ake ce ma turaren dukkan bi ma yana da muhimmanci ga mace gaskiya ana son mace duwar ta karba sunanta da mace ta dinga amfani da wannan turaren kuma gaskiya ba rini tsakaninta da mai gida shi yasa muke son mace dukkan ta karba sunanta na mace to ta dinga da amfani da dukkan yana da amfani gaskiya
0: duk da cewa sannan a hankali mata na kokarin iya hada turare wannan bai hana wasu nau'ikan turaren wuta tsada ba saboda yadda kamshin su ke jimawa a daki da kuma jiki kuma a cewar uwar gida Sarai ko nawa ka sa ka sai turaren wuta baka fadi ba
5: wallahi turare rahama ne mace daidai inda tana mace duniya mashiri wai ba a ce ka sa shi ka hitar shi ba an san da haram ne bai da kyau amma gidanka mashiri wallahi kana iya sayan turare hannu san mil dinka shawa ma jiki ka sa ma daki kuma turare na kwananka da kasan na kwananka ne wannan ko shi ka 200 kana iya sayan shi saboda kai unhwani da shi saboda yawan mijinka ko wani gida yake inda kana yawan sa turare ga jikinka ana tudayya juna wallahi ma shiri tu inda ya tai in ya tashi da sahi tai wani gida sai an ce wallahi irin iskan turaren wancan ne wanga gare shi shi ma bai iya mance shi cikin kanshi
6: zaman lafiya tarbiya abu namu maganin afade babu wanda zaya hana
0: to yanzu bar mu waiwaya bangaren maza don jin ra'ayinsu game da turaren wuta
7: malama ramatu ai turaren wuta shine da ƙara dankon soyayya tsakanin mai gida da uwar gida duk uwar gidan da ba ta da kokarin sa ma daki turaren wuta ba to wannan uwar gida fa su da mai gida akwai reni saboda duk mai gidan da ya shigo cikin gidan shi iske kamshin turaren wuta yana tashi to tarbo na farko ce nan wanda an kai mai na ƙara jin daɗin shigowa cikin gidan shi kafin ya zamana a bashi ruwa ya sha kafin ya ci abinci ni fa hatta hada shagona sahiya duka da rana da marece in ban sa turaren wuta ba ni jin daɗi.
8: A gaskiya Allah Ramatu, ni a wajena turare yana cikin gamshiƙen zaman lafiya, musamman a auratayya. Namiji, kowane irin gajiya ka kwaso, in ka zo gidanka ka ji ƙamshin turaren nan sai ka ji zuciyarka ta wuce, rabin gajiyar nan ma sai ka ji gaba ɗaya tai. Ni ina cikin mazajen da ina son turare ƙwarai, kuma ni wani kyawun mace bai sha min kai ba, inda kina da tsafta kina alaƙa da turare, to yana ji za a samu zaman lafiya. Tunda kin gani mace in tana kama jiki, tana tsaftata kanta, tana tsaftata gidanta, tana tsaftata mahallinta, to ina ji daga nan ta mallaki mijinta akan 50/100.
0: Da ƙarshe dai na hira da likita Dr. Bisal Sagir domin jin ko turaren wuta na da illa ga lafiyar bil'adama.
9: To matsalolin turaren wuta dai suna da yawa, saboda shi turaren wutan ai nahin shi ai hayaki ne. To wannan hayakin shina tare da illolinsa, yakin kuma shi ma karon kansa turaren yana tare da nashi illoli. To mu fara da illolin hayakin. Ai hayaki kuma kowane iri ne, idan har aka ce an sa shi a ɗaki kuma ɗakin baya da buɗaɗɗun inda zai iska zai fita, to wannan zai iya sa a samu matsala ta wajen huhu, saboda zai yi iritan huhun, wanda haka ɗin zai iya ƙamari musamman ga mutane waɗanda suke da naƙasu wajen numfashi, kamar a ce masu ciwon asma ko kuma masu ciwo irin na hanyar da iska yake bi, ko kuma a ce dai masu ciwon huhu. To bayan wannan kuma akwai matsaloli da suka danganci shi karon kansa ƙanshin, saboda ƙanshin na turaren ba kowa yake son sa ba. Akwai jiki na mutane da yawa da ba su son wannan, wanda idan har aka ce zai shaki wannan ƙanshin, ko kuma ƙanshin zai taɓi idonsa, to zaka ga idonsa yana ƙaiƙayi, hancinsa yana ƙaiƙayi, ko kuma kaga abun ya kai shiga yin tari, ko kuma a ce gaba ɗaya ma a ce maka yayi alarji. Sannan wani bincike da American Cancer Society ta fitar tun ranar 26 ga watan August na shekara ta 2008 ya nuna cewa turaren wuta idan aka yi amfani da shi a tsawon lokaci zai iya haddasa kansa ta hanyar da iska yake bi, ko kuma kansa ta huhu ga sauran mutane. To akwai hanyoyi da yawa da ake bi don a yi amfani mai kyau da turaren wuta. Na farko dai a tabbata cewa lokacin da aka sa turaren wutan an samu ƙofofi da tagogi suna buɗe ta yanda iska zai samu ya gudana a cikin inda aka sa turaren. Na biyu shi ne a tabbata cewa an kula da mutane da suke da matsala da alaƙa da turare, ko kuma mutane masu rauni kamar irin ƙananan yara, ko mata masu juna biyu, ko kuma mutane masu ciwon asma, ko kuma waɗanda suke da fama da matsala ta numfashi. Na uku a ƙayyade cewa yawan amfani da za a yi da turaren. Bai dace ba a ce kowane lokaci a ce ci turaren yana kunni. Ya kamata a ce an samu lokaci zuwa lokaci da za a yi amfani da shi, tunda dai gurin da ake nema shi ne a ce dai ya kawar da warin da yake ɗakin, ko kuma ya ƙamsasa ɗakin haka misali.
0: To masu sauraron mu, anan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin Abu Namu Magani a Kwaɓe Mu. A madadin waɗanda sun ka dafa shirin ya zo muku, Ramtu Isa wanke ke muku sallama. Sai wani lokaci idan mun sake haɗuwa, da yardan mai duka.

Wato barin yayi kallabin wannan shiri da sakon Suleiman Yusuf Tesawa daga jamhuriyar Niger inda yace abin da ke faruwa a yankunan mu shine matasa suna guje-gujen motoci muna kira ga hukumomin jihar Tesawa da su dauki ire-iren hukuncin da suka dauka a bara domin kaucewa hadirra da kuma rasa rayuka. Allah ya kyauta ya ba mu zaman lafiya amin a kasar mu baki daya. Yusuf Haruna Kariya daga jamhuriyar Niger sakonka ne inda kake cewa yana da kyau gwamnati ta duba korafe-korafe da al'umma ke yi akan batun duwan ko custom musamman ma yan kasuwa masu shigo da kayayyakin su a bincike su ba laifi bane amma akwai wuce gona da iri hakika kuma ya kamata a ce hukumar custom ko duwan ita ce babban katanga na bada tsaro san ba ma kalubalantar aikin su amma ya kamata su gudanar da ayyukan su bilhaki da gaskiya ba tare da bambanci ba a bisa ka'ida karbar kudade da suka wuce gona da iri ko kima a hannun yan kasuwa bai dace ba daga karshe su ma yan kasuwa akan talaka za su huce hushin su ina fatar sakon ya isa a kunnan basira Yahuza Abubakar Gora yace salam DW Hausa a yau na shigo shirin ne domin yi kira ga gwamnatin jihar Kebbi da ya kamata ta aiwatar da mafi karancin albashi na 70,000 kuma ya kamata karin ya zama gama gari ganin yadda abubuwa suke ci gaba da canzawa musamman ma na tsadar rayuwa da ake fuskanta sai sakon Rabiu dan Azumi Goram inda yace DW Hausa yunwa da talauci da rashin aiki da matsalar tsaro da rashin ingantaccen ilimi da rashin hukuntar da masu aikata laifuka su suka addabe mu muna fatan Allah Ubangiji ya kawo mana mafita amin sai sakon Malam Messi inda yace salam DW Hausa barkanku da warhaka A gaskiya abin da yake ci mana tuwa ƙwarya shine rashin hanya ko titi wanda ya tashi daga Jack Chirac ta bi ta Kanya zuwa Malam Gaja sai Eje Dis da sauran garuruwa masu dama wanda dole sai wannan hanyar ta zama hakika kana daga nan ne al'umma za su iya samu walwala muna kira ga gwamnati da ta yi wa Allah da Annabi ta duba wannan batu da idan rahama

da wannan sako na bulama muka zo karshen jerin sakonnin da muka yi muku tanadi a wannan zango da fatan za ku kasance da mu a wasu shirye-shirye na gaba a madadin kowa da kowa na nan sashin Hausa Abdullahi Mamman Ahmadu ke cewa da ku zama lafiya.

gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afrika. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: Wannan martani ga Amurka, wani jami'in gwamnatin Pakistan da ke da hannu a tattaunawar ya tabbatar da hakan a yau, sai dai bai bayyana cikakken bayani kan shawarar da aka gabatar ba. Wannan na zuwa ne bayan kafafen yaɗa labaran gwamnatin Iran sun rawaito cewa Tehran ta aika da martaninta akan wata shawara da Amurka ta bayar na fara tattaunawar zaman lafiya da nufin kawo ƙarshen yaƙin. Iran ta gargaɗi Burtaniya da Faransa cewa dakarunta za su mayar da martani cikin gaggawa kuma mai tsanani ga duk wani jirgin ruwan yaƙi da aka tura zuwa mashigin Hormuz bayan da ƙasashen biyu suka tura jiragen ruwansu zuwa yankin. Mataimakin ministan harkokin wajen Iran Kazim Garibabadi ya wallafa a shafin X cewa Iran na tunatar da cewa ko a lokacin yaƙi ko ma na zaman lafiya ita kaɗai ce ke da alhakin tabbatar da tsaro a mashigin Hormuz, kuma ba za ta yarda wata ƙasa ta tsoma baki a harkokin yankin ba. Ya ƙara da cewa Burtaniya da Faransa na ƙoƙarin jagorantar kafa ƙawancen ƙasa da ƙasa domin tabbatar da tsaro a mashigin, sai dai amma hakan zai kasance ne bayan an cima yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Amurka da Iran. Firayim ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana cewa har yanzu yaƙin da ake yi tsakanin Amurka da Isra'ila da Iran bai ƙare ba, har sai an kwashe sinadarin uranium da Iran ta tace kafin a ce an kawo ƙarshen rikicin. A wata hira da ya yi da gidan talabijin na CBS, Netanyahu ya ce har yanzu akwai wuraren tace sinadarin uranium wanda ya kamata a ruguza, tare da kawar da dukkan kayan nukiliya daga Iran. Ya ƙara da cewa idan aka cimma yarjejeniya za a iya shiga Iran a kwashe abubuwan cikin sauki, sai dai kalaman nasa sun sha bamban da na shugaba Trump, wanda ya ce an riga an raunana shirin nukiliyar Iran, kuma Amurka na sa ido sosai kan duk wani yunkuri da Tehran za ta yi. Trump ya gargaɗi cewa idan aka ga wani yana ƙoƙarin matsawa kusa da wuraren nukiliyar Iran, Amurka za ta kai hari nan take. Netanyahu ya ƙara da cewa baya ga batun uranium, har yanzu Iran na goyon bayan ƙungiyoyin ƙawance da kuma ƙoƙarin ƙera makamai masu linzami, lamarin da ya ce har yanzu akwai sauran yaƙi, wato akwai sauran aiki a yaƙin. To kada ku sha'afa, kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya zargi Rasha da ci gaba da kai hare-hare duk da yarjejeniyar tsagaita wuta na kwanaki uku da shugaban Amurka Donald Trump ya sanar. A jawabin da ya gabatar da yammacin nan, Zelensky ya ce dakarun Rasha na ci gaba da kai farmaki a muhimman yankunan da suke sankwacewa. Ya ƙara da cewa sojojin Rasha ba sa mutunta yarjejeniyar tsagaita wutar, kuma ko kaɗan ba sa nuna wani yunkuri na bin dokokin dakatar da faɗan. Ministan tsaron Latvia Andris Spruits ya yi murabus bayan shigowar wasu jirage marasa matuƙa guda biyu na Ukraine daga Rasha a ranar Alhamis, tare da kai hari kan wuraren ajiyar mai. Da yammacin yau ne dai Prime Minister Latvia Evika Selina ta buƙaci ministan da ya sauka daga muƙaminsa bayan zargin rashin yin gaggawa wurin amfani da na'urorin kariyar sararin samaniya daga jirage marasa matuƙa yadda ya kamata. Ma'aikatar harkokin wajen Venezuela ta bayyana cewa malalar ɗanyen mai da ya samo asali daga ƙasashen tsibirin Trinidad and Tobago ya haddasa mummunan ɓarna ga muhalli a wasu yankunan ƙasar. Gwamnatin Venezuela ta gargaɗi cewa malalar man na barazana ga fadamun ruwa da kuma illa ga muhalli a yankin, sai dai bata bayyana adadin man da ya zube ko kuma lokacin da aka fara gano lamarin ba. Haka kuma Venezuela ta buƙaci gwamnatin Trinidad and Tobago da ta bayar da cikakken bayani kan abin da ya faru, tare da matakan da ake ɗauka domin daƙile yaɗuwar man da rage illar da ya haddasa. Sai dai ya zuwa yanzu gwamnatin Trinidad and Tobago bata tabbatar ko musanta faruwar malalar man ba. To iyakacin abin da ya sauka kenan, yanzu kuma sai fagen shirye-shirye. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: DW ra'ayin malamai.
2: Masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkamu da warhaka. Lalle marhaban da kasancewa da ku a cikin wannan zaune na ra'ayin malamai, inda mukan tattauna batutuwa da suka shafi rayuwar bil'adama da zamantakewa, musamman ma harkokin siyasa ƙasashen mu na Afirka da duniya baki daya. A yanzu haka za a iya cewa harkokin siyasa sun fara kankama a tarayyar Najeriya gabanin zabukan ƙasa baki daya shekara ta 2027. A yau za mu tattauna batun makomar adawa a zaben Najeriya. Akwai alamun ƙarfi ko kuma da gaske jam'iyyun suke adawarsu za su yi ta karɓar mulki daga gwamnati mai ci a yanzu, kamar yadda suka yi ƙoƙarin haɗaka a shekara ta 2015 da ta gabata, ko kuma magana ce kawai na lokaci. A tare da mu a cikin zauren akwai Hashim Suleiman Dungurawa shine coordinator na yankin Arewa maso yammacin Najeriya na hadayyar Obi da Konkwaso. Sannan akwai Farida Umar ita ce mataimakin kakakin jam'iyyar PDP bangaren Tanimu Turaki. Muna tare da Faisal Kabir kakakin jam'iyyar ADC sai kuma masanin kimiyyar siyasa Faruk Bibi Faruk malamai barkanku da zuwa a wannan zaure namu. To kai tsaye a wani lokaci can ba jam'iyyu 12 sun je sun yi taro a Ibadan inda suka amince da yin hadaka ma'ana za su yi kawance na yin takara ina matsayin wannan yarjejeniya a bangaren jam'iyyu na adawa da a yanzu haka suke fafutuka suke kuma kalubalantar jam'iyya mai ci a yanzu ta APC Faisal Kabir idan muka duba jam'iyyar ADC da halin da take cike a yanzu ana iya cewar yarjejiyar nan tana nan ta hadaka tsakanin jami'un adawa na tinkarar jami'a mai mulki
3: sai har yanzu ai lokaci bai kure ba dama shi abinda taron Ibadan yayi shine jami'un su amince ba su tsaye da dan takara guda daya idan an tsaye da dan takara ba a duba wanne ne yafi cancanta wanne ne yafi gogewa wanne ne yake da kwarewa wanne ne bai iya kawo ƙarshen matsalolin Najeriya domin a yanzu halin da Najeriya take ciki an wuce magana yanki an wuce magana jami'a an wuce magana addini magana ce ta waye yake da gogewa da kwarewa da zai iya fitar da Najeriya daga halin da take ciki domin idan magana yanki ne an yi dan kudu an yi dan arewa an yi dan ko ina ma amma har yanzu matsalolin Najeriya suna nan a yanda suke idan kuma magana ake yi ta addini babu wani kallon mai addini wanda bai mulki Najeriya ba an yi musulmi an yi kirista amma har yanzu matsalolin suna nan kuma suna ci gaba da addabar Najeriya kuma suna addabar dukkanin wanda suka shafi wannan addini da wannan yarukan da suke Najeriya dan haka dama ita wannan yarjejeniya ita ce wanda idan jami'u hudu da yan takara ba a duba waye yafi kowa cancanta waye yake da kwarewa waye yake da gogewa waye zai iya kawo ƙarshen wannan makololi dan haka ba a iya cewa har yanzu wannan yarjejeniya tana nan domin har yanzu da muke magana da kewa annan jami'u kowa bai gama fudda waye zai mata takara ba barantana a duba a ga waye yake da wa'annan abubuwan da ake bukata a yanzu a Najeriya
2: kenan idan ta kama kun fitta dan takara jam'iyyar NDC alal misal ta fitta dan takara za ku samu consensus sun ce kuma za ku samu amincewar juna ku tsaye da daya daga cikin su
3: eh mutanen Najeriya tunda dai dan su ake yi kuma wannan matsalolin na ga muke fufu ta fi shafa mutane miliyan 200 da wani abu dan haka za a duba waye yafi kowa gogewa waye yafi kowa cancanta waye yake da kwarewa waye wanda talakan suka ga musu cewa yana da kwarewa da gogewa in yi sufiya ba a goya mishi baya
2: Hashim Suleiman Dungurawa kai ne coordinator na hadakar Konkwaso da Obi a wannan tafiya da ake a jam'iyyar NDC. Shin idan alal misali aka fidda dan takara kamar Atiku Abubakar za ku bada goyen bayan ku duba da wannan yarjejeniya kamar yadda Faisal ya faɗa duk dan takara da yafi karfi za a goya masa baya?
4: To na farko dai ya ji hanya muku barka da yamma da duka sauran abokan aiki mu a namu bangaren Aliya kamar da kika sani kuma su ma suka sani wanda muka gabatar din a matsayin shi mana takara in Allah da ina ganin an gwada su sai an gani misalan Obi ya yi gwamna a Nambara ya yi aikace kuma ya sauka ya to biliyoyin kudi account da girma Konkwaso ya yi gwamna a Kano ya kuma dawa ya yi kuma ya gina jami'o'i guda biyu ya ba kudi a dukkan account kuma sannan ya yi aikace irin su na farko a faɗin tarayyar Najeriya wanda ya fidda yara sama da 1,050 duk wata kafa yau tun da neman credibility da ka ci gaba a demokradiya ina ganin wayannan mutanen aka sa su a gaban Allah da za a samu nasara kuma duba da yanda aka yi aka tara alƙawari na hadakar jam'iyyu ni ma ina cewa san wannan jam'iyyu ba su da zaɓin da ya wuce wannan domin ina tabbatar muku cewa idan aka yi wannan ba za a ji kunya ba saboda ita ce kaɗai jam'iyyar take zama lafiya ita CDP tana fama da shari'a ita ADC tana fama da shari'a wannan ce kaɗai Saliha Maraimiyar jaririn da tsaya wadda ita ce ta za ta fada shiga zaɓe karansa na farko a tarihin demokradiyyar Najeriya.
2: To wasu na ganin cewa wannan sabuwar tafiya ce yanzu kamar Atiku da ya jima yana adawa a Najeriya kuma ɗaya daga cikin manyan 'yan adawa na Najeriya. Yanzu idan aka ce Atiku ya fi Obi ko kuma ya fi Konkwaso ƙarfi a ɓangaren adawa aka zo ƙawance ba za ku mara wa Atiku baya ba?
4: Ai a zahiri ma haɗa wa zai haɗa Atiku da Obi wa zai haɗa Atiku da Konkwaso mutumin da ya mutu rubutu gaban ƙasa kuma ya yi takarar na over and over amma abin da muke ga Atiku shine ADC da yake tsaye a cikinta ba wai jam'iyya ce ta adawa ba jam'iyya ce mai rauni mai sarƙafar ƴan shari'a wanda a ƙarshe tunu za ta taimaka kawai shi zaɓe shi sa muke ganin da zai dawo a NDC ko yanzu mun zai na babba ya mara obi da kungusa baya ko ya mara kungusa da obi baya da zai fi masa girma saboda babban mutum ya idan mutanen Najeriya ina gare su da girma kwarai da gaske.
2: To Farida Umar, kin ji abinda wakilan NDC da kuma ADC suka faɗa. Idan muka yi la'akari da jam'iyyar ku da kuma wayannan jam'iyyu da tuni suka fara sayar da takardun yin takara, shin an takara na jam'iyyar PDP da ya sayi form wajen miliyan 50 zai bar wa jam'iyyar ADC alal misali ko kuma NDC ya yi takara?
5: Kin san dai abinda ake ciki a jam'iyyar mu na PDP kar su manta akan cewa mu a jam'iyyar PDP mun ga mun zonin dan takarar mu zuwa kudu wato south kenan, kuma mun amince akan cewa wannan hadakan da aka yi a Ibadan an amince akan cewa kin ji abinda shi Tanimu Traki ya faɗa, ya ce akan cewa za mu zauna mu tantance wane ne ya kamata, wane ne ya dace, kuma wane ne jam'iyyar Najeriya suke so wanda suka sun duba san gani zai iya fidda Najeriya a cikin wahalar da muke cikin nan yanzun nan, za mu zauna ne mu cecceta mu duba wane ne ya dace da wannan kujerar gaba daya, za a yi hadaka gaba daya a goya masa baya, amma ban so a manta akan cewa is a process, mun dauki hanyar kenan ba mu kara saba tukuna, saboda mu na duba ne mu gani hadakan na nan, za mu duba mu gani wane ne ya dace, wane ne ya cancanta, sai mu tafiya tare, saboda ni na san a Najeriya da muke yanzu nan in ba mun hada kai gaba daya mun fida dan takara guda daya ba, jami'an APC da shugaban su Bola Ahmed Tinubu in ba mun hada kai bane ba za mu iya tuje wannan mutumin ba, to saboda sai ina magana akan cewa kowa ya zo jami'an adawa gaba daya mu zo tare mu hada kai gaba daya saboda mun fida wannan shugaban da ake ciki yanzu na wahala da ake ciki yanzu a kasar mu na Najeriya.
2: To Farida, yanzu kin ce ku riga kun fida tunda kina bangaren Tanimu Traki kun fidda dan takarar ku dan kudu ne wanda zai wakilce ku, yanzu idan ya kasance sauran jam'iyyun adawan sun fidda dan arewa ko kuma dan wani zone ko kuma wani yanki na Najeriya, za ku bashi goyen baya?
5: Abinda nake faɗa shine akan cewa is a process, muna kan magana muna kan duba mu gani, amma dai jam'iyyar PDP ta daga ta ije dan takarar ta zai koma gefen kudu ne, mun ga mun faɗa wannan, saboda haka za a zo a yi tafiya tare a haɗa hannu tare a ga wane ne ya dace, in daga kudu ne ma a ga wane ne ya dace, za a yi tafiya tare a haɗa hannu tare, amma is a process muna kan dubawa kenan, ba mu gama magana ba, amma dai jam'iyyar PDP ta daga ta ce dan takarar ta daga kudu zai fito.
2: To Faruk Bibi Faruk, kaji abinda waɗannan jam'iyyu suka faɗa kamar yadda Farida ta ce process ne, watan ana kan aiki ne da aka fara shi ba a yi nisa ba, to amma idan ka dubi halin da Najeriya take ciki da inda ma alƙiblar siyasa ta dosa, ana iya cewar akwai gamsuwa a zahiri dangane da tunanin ƙawance tsakanin waɗannan jam'iyyu na adawa har su kai gaci?
6: To masha Allah waja, ni dai sai a yi min afuwa daya tukunna saboda ni a cikin su yanzu ni kadai ne ba dan siyasa ba nake kallon kai.
2: Shi yasa kake nan.
6: Ni kuma siyasar nake koyarwa kuma fahimta ta bambanta da kusan gaba daya yanda suka dauko abubuwan. Na taba siyasa na sani kuma ina yi, amma dai a yanzu ba dan siyasa ne fitowa. Abinda ake mantawa kuma da yake jawo matsala cikin duk wannan kucacan bakin da cece kucan da yanda ake fitar da shugabanci a Najeriya shine ba Najeriyar ake kallo ba, ba kaunan Najeriyar ake kallo ba, a'a daga bangare daya aka fito, a daga addini kaza aka fito, a daga kudu aka fito, a daga arewa aka fito, a an dade ana takara, a ba dade ana takara ba, mai isa ba a neman wanda aka ga yayi sadaukar da kai yayi wa Najeriya wahala kuma ya sadaukar da kannan ta tabbatar da cewa kaunarsa ta Najeriya ba ta da tantama a kai. Duk inda kaga kasa ta ci gaba masu kaunarta ne suka kafa tsari wanda dole suna ciki za kuma su shiga da karita, duk kasar da kike kalla a duniya wadda ba aka tare ba san kasar ake ba ta iya ci gaba ba, dukkan su ku lissafa su daidai da daidai wanda suke manyan da wanda suke kananan ci gaba ya ta'allaka da kaunar kasa, to ni har yanzu ba dan siyasan da yake fitowa yace saboda kaunar kasa saboda wannan abun, a yanzu a yanda suke abin nan din su wannan tambayar da kike, a yanda duk suke wannan cece ku ce din nasu, sai ka aje su akan fefe daya duka yan takara ne ba yan adawa bane, kowa mukamin kawai yake so, ba wai adawa yake da wani tsari da yake nan da yake gani zai wa Najeriya rauni ba, shi kuma yana da nashi tsarin da yake gani zai iya tabbatar da shi. Haka aka tafi siyasar nan tar inda tar suka soma har yanzu haka ake bangaren kaza na dai shi a PDP na gani kuma wannan bangarancin shi zai kashe kota jam'iyya yanda PDP wani dan bangare ya shiga yace shi halal ne kashe ta saboda yana da dama ba ya shiga saboda wata akida bane ba wata akida yake karewa ba haka ma APC a cikin su suke nan dama wanda ya dan kawo canji a siyasar Najeriya ya so ya gwada shi ma ya fara kaucewa saboda ya ga ɗan Najeriya ba abin da ake so ba yin siyasar ba abin shine kwankwaso shi kadai ne ya fito yace yana da akida akidar sa kaza 1 2 3 4 5 in ya samu mulki a auna shi akan wannan akida kuma duk kowace ɗaya daga cikin ta kaunar Najeriya ce amma duk wanda ka fitar da shi daga cikin wannan jam'iyyar a ga mun a ina suka bambanta a akidar da suke son shi wa Najeriya ina ma suka bambanta da Tinubu wane ne ya ce mana cewa zai janye tallafin mai wane ne ya ga mana cewa zai rage kudin abinci ta yaya zai rage ba wanda yake wannan maganar kowa takara yake ba adawa yake ba kin ga kamar a gidan sarauta ai ana takara kowa yana da dama shi yana da dan sarki ne saboda haka an ba ku wannan damar amma adawa ai kin ga ana hana ta saboda ita adawa an ga wato manufa ta bambanta gaba daya dauka ake kai ta wani wuri daban
2: to doctor kana nufin kenan su waɗannan jami'an adawan kusan daidai suke suna tafiya kankan da APC mai mulki ko kuma manufofin APC din
6: daga APC zuwa ADC zuwa MDC zuwa waye to rabin abubuwan da aka yanzu kamar ka kalli majalisa ka ce me David Mark yi a majalisa da yanzu bai ba a ci gaba da yin sa ba shine kuma shugaban ADC ka kalli duk wanda ka daga a ciki da tare suke in an zo zabe ne ake bambanta kuma ba ma sa rigimar da za su jawo saboda ba a kila da su raba su
2: dukkan wancace ne kenan
6: kan wancace in ka kalli kwankwaso ka kalli Atiku ka kalli Bola Tinubu duk a karkashin Yar'Adua suka yi karatun su duk irin abin da suke awutawa kusan ɗaya ne na gaya miki kwankwason ne dan bambanta saboda Kano da ta bambanta da ragowar wurare siyasar ta dole ya dauki akida ita ma kuma an fara banzatar da ita a cikin siyasar yanzu an koma kawai ina za a samu ina za a samu
2: to doctor zamu sake dawowa gare ka burin koma kan Faisal Kabir ka ji abin da doctor ya faɗa a game da takara a Najeriya yace ba adawa ake ba idan ka dubi tarihin siyasar Najeriya za ka ga cewa ƴan adawa ba su taba cin zabe ba duba da sai da suka hada kansu a baya kafin nan aka samu aka tunkari jam'iyyar da take mulki aka samu nasara shin a yanzu haka waɗanne irin matakai ake dauka na ganin cewa ƴan adawan nan da gaske suke cewa za su tunkari shugaba Tinubu a zaben shekara ta 2027
7: tsarin jam'iyyar ADC shine jam'iyyar ta yi duba da tsanaki menene matsalolin Najeriya babu wani mutum da zai takara ADC daga kan shugaban kasa tuttawu da zai goda wata manufa ta shi ko wani manufar to nashi manufaftan jam'iyya shine ba a yi amfani da shi tun daga sama har kasa an duba matsalolin Najeriya da hanyoyin da ba a kawo karshen matsalolin to kowane dan takara ba shi da wani tsari idan ba wannan tsarin ba kuma mu a tsarin jam'iyyar ADC a yanzu a yanda jam'iyyar take shine ba wani dan takara ko mutum da zai ci mulki da yake sama da jam'iyya jam'iyya ce sama da kowa dan haka mun kawo wannan tsare-tsaren domin mun san cewa baka je ki samu mutane kamar APC yanzu na da gwamnati 32 kowane jaha baki je akwai abubuwan da suka sa a gaba daban-daban an banbantar da matsalolin da suke addaban Najeriya to idan muna ganin idan akwai manufa guda ɗaya tun daga sama har ƙasa to matsalolin Najeriya ba a samu sauki ko da ba a kawo ƙarshen su ba gaba daya na biyu na so na maidawa dungurawa martani akan cewa da yake magana shari'o'i ko magana rigingimu na farko dai fu abin da yasa suke ganin kamar akwai rigingimu tunda suka higo jam'iyyar ADC a kwana 35 ba su taba alaka da jam'iyya ba san menene matsalar jam'iyya ba su san ma akan me jam'iyyar ADC ta yi kara kotun koli ba kawai fu dai suna ganin cewa an ce ana shari'a wanda ko ba san akan ma me ake shari'a ba mu a wajen mu babu wata shari'a ko guda daya da take taskaro akan jam'iyyar ADC babu ko guda daya dama ita kuma rigima a siyasar Najeriya idan ma baka shirya mata wato baka shirya siyasar ba gaba dayanta domin babu inda zaka je baka samu rigima ba ko tashin hankali
2: haka
7: to magana kuma ko ƴan adawa sun shirya magana karɓar gwamnati ko ba su shirya ba ni da ke sai mu yi duba da abubuwan da suka faru a zaɓe na 2023 idan kika duba Bola Ahmed Tinubu ya samu ƙuri'a miliyan 5 a arewacin Najeriya wanda a cikin ƙuri'an nan miliyan 5 sama da miliyan 4 ƙuri'a ce wanda aka yi amfani da ita da sunan addinin musulunci kuma yau da muke magana da ke babu wani mutum wanda baya da na sanin wannan abu daga kan wanda suke tallata abin zuwa wanda suka zaɓi abin domin wannan manufa wanda shine a bayani na baya nake miki yanzu dole a bar magana addini je muke dau magana shi Peter Obi da samu ƙuri'a miliyan 6 ƙuri'a ce wanda aka yi amfani da ita domin addinin kiristanci yau ba wani mutum wanda yayin wannan talla wanda baya da na sani domin babu wani mutum wanda zai tallafa man fetur bai shafe shi ba babu wani mutum wanda azabar da ake yi a kasan nan ta rashin wutan ne ba ta dame shi ba babu wani mutum wanda azabar da ake sha ta maballan faro ba ta dame shi ba dan haka yanzu wannan abubuwan guda biyu da addini da yanki ba za su yi tasiri ba a wannan zaben mai zuwa domin magana ce ta matsalolin Najeriya ya ba kawo ƙarshen su idan kuma aka saka ci gaba da daukar magana addini yanki to na mai tabbata muke cewa waɗannan matsalolin ba za a kawo ƙarshen su ba amma mun gode wa Allah talakan Najeriya musulmi da Kirista kowa dan kudu da dan arewa ya yarda cewa wannan abubuwan su ne matsalolin Najeriya kuma 2027 mutane za su yi zaɓe ne bufa waye aka kawo bufa wanda bai kawo ƙarshen matsalolin Najeriya ba daga wani addini ba kowane yanki ba to na mai tabbata muke cewa ƴan adawa ba su kawo wannan gwamnati domin abinda gwamnatin ta dogara da shi ta yaudara al'umma ta ci zaɓe ko fu wani bangare suka yaudara mutane suka samu ƙuri'u yanzu ba bai tasiri ba yanzu wannan zaben na 2027 zaɓe ne kawai akan waye zai kawo ƙarshen matsalolin Najeriya babu musulmi babu kirista
2: yanzu kenan kun shirya fitar da cancanta
7: matsala kawai ita ce a fitar da cancanta waye zai iya waye zai kawo ƙarshen matsalolin wanda kuma dukkan wannan mutanen da suke takarar shugaban ƙasa a Najeriya sun san kansu sun san me za su iya sun san ya za su kawo shawo ƙarshen matsalolin Najeriya dan haka kowa a cikin su ya san waye zai iya jami'ar hadaka ta ADC za ta kawo dan takara ina ƴan Najeriya sun zabe shi wannan matsalolin da ake ji a Najeriya za su zo ƙarshe mutane ba suna alfahari kuma ba su yi alfahari da jam'iyyar ADC
2: to Hashimu ai irin wannan tafiya da ake kowace jam'iyya tana ikirarin cewa tana da dan takarar da shine ya cancanta ya jagoranci Najeriya shin ba kuna kokarin rarraba kur'u da ke tsakaninku ba kenan ku ƴan adawa nan da kuke ikirarin cewa za ku yi hadaka ganin cewa kowa yana tsayin daka cewa dan takarar sa shine ya cancanta
4: to na farko dai ya ga da hukunci da wannan shiri ina gode muku dan shiri ne da yake fito da abubuwa a fili sannan ina gode mai girma Hajiya Farida da take ta kai wannan takarar zuwa kudu mu ma a NDC haka muke tunani domin shi ne balancing a Najeriya domin Tinubu dan kudu ne bari ya shekara 8 Tinubu ya shekara 4 amma Kamalu bin sai ya tabbatar da cewa ba zai iya fudu mu daga halin da cewa zai nan tura shi mu kawo dan maza dan kudu shi iko Allah dan ya dora sannan muna gode wa shi kansa Malam Faisal domin abin da ya faɗa na jami'ar ADC ko yau kotun da suke zaune a abubuwan tarayya Abuja wato Bokoto ta sake daga shari'ar ADC kuma daga nan da aka yi babu lokacin da za a yi har a shiga zaɓe ba a samu matsala ba wani shi da yini zama hudu ita kuma jam'iyya ba a shiga tuta a takara idan da akwai matsalolin shari'o'i domin ya faru a Zamfara an kwace an ba wa waɗanda ba su sha wahala ba ba su ci zaɓe ba ba su saboda sakamakon shari'a an kwace a Jos tun ba da ba ci kuji ba shiga ba su shiga zaɓe ba kuma sha wahala ba amma kawai shari'a ta ɗauka ta ba su wannan abu muke gudu shi sa muka shigo muka dauko sabon jam'iyya da mutum shi ba yi ba ba ta jima da kowa kuma jam'iyya ce wanda take tana da tsari na kudin tsari da kaman da ya faɗa cewa ba wadan takara ne yake ba da manifesto din sa ba a'a jam'iyya ce take tsarawa ga yanda za a wata laka ga yanda za a wata laka ga yanda za a ci da kasa gaba kuma nace gode wa mai girma shi ma Dr. Warwiyu Faruk shi ma yayi bayani wanda yake nuna cewa duk ƴan takara ma babu wani mutum da yake da wannan credibility ne yin miki shi kasa na humanity na gina na adida kamar kun kusan to mu ba wai dan mun fito daga jiha ɗaya ba amma dai yayi ne an gani to haka wannan muna gode wa Allah kuma nake kira da shaurin ƴan jam'iyyu lalle su zo su yi abu da ya dace domin mu da muke shugabanni yanzu na ƙasa da mu mu su ce kallo mai muke musu muka sa tsaye tsaye wasu a tsari dan su ci gaba ne muka ko muka dinga wasu a matsala ina addu'a Allah ya ba mu fita Allah ya sa mu haɗa kan mu cire son zuciya mu kawo mutanen da su mu ci kasar nan domin su gina ta ta fita daga halin da yake ciki na rikicin tsaro na rikicin aikin na damuwa duk wani mai hankalin da Allah ya hore masa in dai tsallaka ciki sai dubo mota Allah yana tabbatar maki ba zai zabe jiri ba domin
2: to Allah
4: ya ji ba shi a halin haƙuri
2: haka ne to bar mu koma kan Hajiya Farida jam'iyyar PDP tace babbar jam'iyyar adawa a baya sai gashi yanzu jam'iyyar kamar tana fuskantar barazana bayan rarrabuwar kawuna musamman ma watakila ma hadda gazafi da dan takara shin taya za ku farfado da wannan jam'iyya taku da ake ganin kamar cewa tana ta yin baya
5: da farko dai kin san dai dukkan sunan gaba daya tun daga kan kwankwason har shi Atiku har shi Obi wanda ta aite su shine PDP dukkan su gaba daya yau makoman su PDP ne kuma dukkan su da suka tafa suka bar PDP suka zama wani abu yau suka koma suka koma wani wasu party yau daga PDP suka fito kuma shi duk ina son gaya mishi akan cewa yace ba wanda ya fi da manifesto ina son gaya mishi akan cewa ya tambaya lokacin da kullum da yaraduwa suke kan mulki a jam'iyyar PDP nawa ne shinkafa ya ne sauraye yake nawa ne mai petrol nawa ne lokacin zan bar shi da mutanen Najeriya su bada wannan ansar saboda haka ni na san yau in ga PDP ta fi dan takara yau kuma ni na san akan cewa mun taba yi da kuma za mu take yi abin da nake son fara shine kake mun ta ci taraki chairman ya ce za mu fidda mutumin da jama'an kasa tune su ga sun cancanta shi sun gan eh wannan ya dace dai abin da dama PDP suka yi fiye da ma da PDP suka yi ga saboda mun san mister din mu da muka yi da a jami'an PDP yanzu sabo fresh zamu ga wannan mu gan wane ne ya cancanta wane ne zamu fita shi wannan kenan kuma magana akan cewa yau ana ga ko ba mu samu dan takara ba kin san da duk jami'an gaba daya yau ba jami'an da ba wannan gwamnatin da ake ciki yau ba ta sa mishi kanu ba gwamnati da take ta sa ma duk jami'an adawa hannu amma ina tabbatar miki da cewa duk wannan suna da su jami'an APC yau suna da gwamnati 32 amma duk da haka sun san yau ba ta yi abin da ya kamata ba shi abin da ya dace ba shi yasa sun kasa barin jami'an adawa su zo kai kaya amma ina gaya miki akan cewa in Allah ya da insha Allah jami'an adawa sun san akan cewa ga inda abin yake tafiya kuma za mu zo mu haɗa kai insha Allah za mu yi abin da ya kamata mu fi dan takara guda ɗaya wanda in Allah ya da zai fi da dan mutanen Najeriya a cikin wannan kuncin da ake ciki a cikin wannan wahalar da ake ciki jami'an adawa muna da yakini mun yarda da juna akan cewa za fidda wanda ya kamata ko daga kudu ne ma za mu zo mu tafiya tare duk dukkan su nan gaba daya da ake tafiya yau PDP ta aike su dukkan su gaba daya
2: haka so doctor
5: daga gare mu ba insha Allah
2: to Allah ya sa a dace doctor Faruk Bibi Faruk idan muka kalli yadda harkokin siyasa ke tafiya a Najeriya bisa dukkan alamu za a je wannan zagaye na biyu na zaben shugaban kasa ma'ana tunda kundi ya tanadi cewa sai mutun ya samu kaso 25 a kowace jika kafin ya samu nasara a kujerar shugaban kasa shin idan aka tafi zagaye na biyu na wannan zabe wanda akwai alamun za a yi haka a Najeriya akwai alamun wayannan jam'iyyu za su hada kansu domin su fuskanci ko kuma su kalubalanci jam'iyyar da ke mulki
6: to a gaskiya babu tabbas tabbas ne cewa a yanda yanzu musamman daga ballewar NDC din da aka je aka shiga daga ADC an kafa wato murhu kusan uku yanzu wanda kowanne yana da daidai karfin sa PDP tana da karfinta na tarihi saboda ita ba sai an je an nemi jama'an da za su tafiyar da ita ba dama suna nan a kasa wa'annan ragon kuma sun dauki muhimman yan siyasa da suke cikin ta wancan kuma tana da gwamnati tabbas din mai tunani zai iya cewa za a iya kaiwa yanayin da ba za a cimma abin da tsarin mulki ya bayar da cewa cin zabe sai an samu kashi 25 a jihohi daya bisa uku na ko biyu bisa uku na Najeriya ba kuma idan wannan lokacin ya zo ba a taɓa yin sa a Najeriya ba a kasashen da ake yin haka dama na ɗaya da na biyu ne za su zo su yi takara to idan waɗanda suke yanzu ja da juna 'yan adawa suka haɗa kai suka ce to sun yarda tunda wani ya zo na biyu za su bi shi dama suna da wannan tsarin to siyasa su kai mai kyau amma 'yan takara ne suka tsaya suka yi nasu tunanin idan a lokacin ya yi ba mamaki za ki ga cewa wasu daga cikinsu ma sun fi kusanci da shi Tinubun a kan ragowar 'yan takarar saboda ba aƙida ba ce ta raba su abokantaka ce da kuma harka ta siyasa wato ni ina sake jaddadawa cewa siyasar da muke Afirka musamman siyasa ce wacce aka hana ta armashi saboda an hana ta ta samu tsari irin na wato aƙida a cikinta saboda an kafa gwamnatocin da tuwa suka sa ne ba a ba wato 'yan kasuwanci da siyasa dama su iya rike kansu ba sai kowa ya ta'allaka cewa sai ya shiga gwamnati zai samu saka duk wanda kika ga suna cikin harkar siyasar Najeriya dan su shiga gwamnati su samu suke yi kuma a maganar su manifesto ta ADC ko ta PDP ni ina son tabbatar miki kamar yadda Hajiya ta faɗa PDP ta haifi duk mutanen Najeriya in ma da aka ba PDP ta inda tara ai mutum ɗaya ne ya rubuta manifestan gaba ɗaya Professor Dr. General Jimmy Bowen shi ya rubuta aka hada na AMPP wasu suka ce ba su yi ba suka kwashi suka je suka dan canje su su ma daga shi wasu suka ce za su je su AD aka taru aka Bola Tinubu Bola yake kwasa aka je aka dan gyare gyare ba a canza wani abu ni an so PDP da ni nayi shugaban matasa na PDP shekara 4 na san yanda aka tafiyar da PDP kuma an rubuta manifesto ba na PDP na wasu jam'iyyun kusan guda 3 da ni saboda haka na san cewa manifesto ɗan siyasar da suke yi ɗan takarar nan ba ɗan akida ba kawai ana manifesto ne dan idan an yi magana ci ana da ita a hannu amma a tambayi mutum menene manifestor sai faɗa me yayi tsaya akan kaza ya faɗa haka kake neman jama'a saka wanda ya biyo ka kuma akan wannan matakin ba zai rabu da kai ba zai rabu da jam'iyyar ka ba saboda shi ma ya duba wannan abu ake son a cimma kuma zai iya yafewa wani ya iya cimma wannan manufa ko da ba kai bane saboda manufa ɗaya ce ta kawo ku ba wai dan takara ɗaya bane ya kawo ku
2: kenan dai adawar dai kaman babu ita kenan idan aka tafi
6: ai adawa na gaya miki kawai ana takara ne na abokai amma adawa sai an samu manufar da ta bambanta
2: To mun gode Dr. Faruk Bibi Faruk muna godiya Faisal Kabiru jam'iyyar ADC Farida Umar muna godiya gare ki daga jam'iyyar PDP sannan muna godiya ga Hashim Suleiman Dungurawa Zainab Muhammad Abubakar ta jagoranci shirin a madadin dukkan abokan aiki nake muku fatan alkhairi ku kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus
1: DW Amsoshin takardun ku
8: Masu raro barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin takardunku wanda ni Abdurrahman Hassan na shirya kuma zan gabatar

0: Tambaya ta farko a cikin wannan shiri ta zo mana dai daga masu sauraro da dama da suka rubuto mana wasika suna neman ƙarin haske akan yankin Azawad. Shin me ake nufi da wannan yanki? To domin amsa wannan tambaya ta ku tawayar tarho na tattauna da wani masanin halayyar dan adam dake a jam'urar Niger, Alhaji Ibrahim Nurjin, ga kuma abin da yake cewa.
1: To abin da ake nufi da Azawad, Azawad kama ana nufin arewa, yanki wanda yake arewa. Idan ka doka misali a ƙasar Mali, Azawad kama yanki ne da ke arewacin Mali. A jamhuriyar Niger ma ana cewa Azawad. Azawad shine yanki wanda yake arewacin jamhuriyar Niger, musamman kama arewacin Tawa, Shintabara da Abalak. Don ka shine ake nufi da Azawad. Yanki ne na kiyo. Akasari zaka ga daji ne mai dimbi yawa wanda baka ma samun wurin da ake noma a wajen. Mai yawa duka kiyo ne, bisa shi ne da makiyaya su ne suke rayuwa a wannan yanki.
2: Alhaji Sidi Nordin, akwai bayanai na masana da ƙwararru da suka ce shi wannan kamar Azawad a misali na Mali ba wani wuri ba ne da ke da tarihi, kamar ka ɗauki misalin Dosa. Ai ka ga za a iya cewa akwai sarki Zarmakwai. In ka je da magara a ce kuren daga, sarautar kuren daga, maraɗin sarautar ɗan ƙasawa, agadar sarautar Kausan da dai sauransu. Su ƙwararru sun nuna cewa wannan yanki babu wata ainihin sarauta da aka taso da ita. Mutane ne dai kawai suke zazzaune a nan warwatse, Abzinawa da sauran ƙabilu, ba ma dukkanin Abzinawa ba ne ke nan da ma sauran ƙabilu suke tare. Ana ganin sai ƙirarin cewa yankinsa ne, to kamar akwai mishkila a ciki.
1: Lalle haka ne haƙiƙanin gaskiya, amma akwai wa'anda ƙabilu wa'anda su ne dai aka sani akasari mazaunan wannan yanki, musamman su ƙabilu na Abzinawa da Larabawa da kuma Sanwayawa. To su dai ne suka yi yawa a wannan yanki na shi Azawad ɗin. Akwai sarauta ta wanda ake ce ma Gwarzo Firun, yana cikin tarihi, shi ma dai na wannan yanki ne wanda ya shafi arewacin Mali da kuma jamhuriyar Niger. Akwai ƙabilu kama na Wulimanden da Eforas da su Dausak, duk ƙabilu na Abzinawa wa'anda ake samu a wannan yanki.
2: Amma ana zaune lafiya shekara da shekaru bayan abubuwan da suka faru a baya, kwatsam haka ba zata sai wani sabon al'amari ya sake faruwa.
1: Ita wannan magana ta jima a tsakanin su gwamnatin Mali da wannan Abzinawa na arewacin Mali. Tun lokacin samun incin kai an yi ta rikici iri-iri, musamman Tawaye wanda su Abzinawa na yankin arewacin Mali suka yi, suna neman su fice daga ƙasa Mali. Amma kowane lokaci dai ana samu ana yin sulhu ana shiryawa tsakaninsu. To a wannan lokacin dai abun ya yi ƙamari sosai, saboda shi gwamnatin Mali ya fita daga cikin wannan yarjejeniya da aka samu hannu a ƙasa Aljeri, wadda ita ƙasa Aljeri take jagorantaka. To wannan abubuwan duka dai su ne sun ka kawo hamma abun al'amura duka sun ka cakule, har su Abzinawan sun ka nemi tallafi daga wajen su masu ikirarin jihadi, musamman ƙungiya ta Jinim sun ka haɗa kai da su. Amma yau sun ka sake ɗauka shi birnin Kidalkin ya koma ga hannunsu, wanda ana ganin shi ne haidakwata ta shi wannan yanki na Azawad ɗin.
2: Wato kafin afkuwar wannan al'amari, shugaban ƙasar Nijar Janar Abdulrahman Chani ya yi hasashen ga wani abu nan da ke tahe. To amma kuma duk da irin hasashen da ya yi, an yi ragas ba a ɗauki mataki ba har abin ya faru, wanda kuma daga baya ga irin yadda ya zama. Me yasa kake ganin za a yi gargaɗi kuma a yi kasa ɗaukar gargaɗin da aka yi, babu sakaci cikin irin wannan al'amari?
1: To su dai ƙasashe na yankin Sahel, musamman IOS Niger, Mali da ƙasa Burkina Faso sun yi haɗin gwiwa wanda ya shahi sojoji sun yi ɗamarar yaƙi kuma don su yaƙi da ta'addanci. Ta wannan fannin kuma suna kai ɗauki a dai duddai yankuna wa'anda wannan abu ya shawa. To wannan aiki ne mai ɗimbin wahala kuma aiki ne mai tare sarƙaƙiya mai yawa, saboda akwai ƙasashe wa'anda masu faɗi a ji ko kuma masu ƙarhi na duniya wa'anda akwai hannunsu a cikin al'amarin. To shi yasa kenan duk wani ƙoƙari ko wani yunƙuri da su wannan ƙasashen na yankin Sahel suke yi, wa'ancan ƙasashe su ne suke yin abubuwa wa'anda suke walwale wannan ƙoƙarin duka da wannan hazaƙa da kuzari wanda su wannan ƙasashe suke yi abin da shahi tsaro. Kenan ba za a cewa takameme akwai sakaci ba, tunda su dai su ƙasashen suna nasu ƙoƙari, amma abu ne wanda ya zaminta masu ƙarhi ne suke da hannu a cikin al'amarin, su ne suke kama ma 'yan ta'adda. Duk dai wani ƙoƙari da wannan ƙasashen suke yi, wannan ƙoƙarin sai ana ganin kamar dai bai da tasiri, saboda su wa'ancan ƙasashen masu ƙarhi su kowane lokaci suna ba 'yan ta'adda makamai, suna ba su horo, suna tada hankalin al'umma, suna kai hari nan da can, har ma wannan hari da aka yi a ƙarshe a birnin Bamako wanda ya kashe sanadiyar shi aka kashe minista na abin da shahi yaƙi na ƙasa ita Mali.
2: Kana nufin cewa akwai hannun ƙasashe na waje waɗanda ke kama ma 'yan ta'addar a wannan faɗa da suke da ƙasashen na IOS?
1: To shi yankin Sahel yanki ne wanda yake da ɗimbin arziki, musamman arzikin cikin ƙasa. Idan kun ɗauki shi wannan yanki na Azawad wanda ake cece-kuce a kan shi a yau, yanki ne wanda yake da musamman arziki na zinariya. Idan kun ɗauki yankin Kidal, yanki ne wanda yake da zinariya, mutane suna ginin zinariya, ana aikin zinariya ta bayan kwage. Kenan wannan abun shi kaɗai ma yana iya ya nuna cewa kama akwai argizo ko wani izawa da ake masu wa'annan mutanen wa'anda suke so su kahota su daula, ko don su samu cin gashin kansu, ko don su samu su yi amfani da wannan arziki, ko kuma wa'anda suke iza su suna so idan su sun kama wannan wurin ya zamanta cewa su zo su yi babakere su maida shi mallaka su don su yi amfani da wannan arzikin da ke da kwai, tunda arzikin yana da yawa. Akwai bayan ita zinariya ba a rasa wani arziki kamar man fetur da dai sauransu, amma akasari zinariya da ya ce ta yi yawa.
0: Alhaji Ibrahim Nordin kenan, wani masani na halayyar ɗan adam da ke a jamhuriyar Nijar. Sai kuma tambaya ta Ibrahim Gidgir ya wuri Najeriya, wanda yake son a tambaya masa masana yadda mashi yake keta sararin samaniya. Akan wannan tambaya na tattauna da Dr. Ya'u Adamu, masanin tauraron ɗan adam da ke tarayyar Najeriya.
3: Wannan ɗin dai ana kiran shi da commit ne, wanda ake cewa tauraro mai wuciya ana kiran shi da commit, wanda kuma wannan abun ɗin yana kasancewa ne yana zagaye orbit, yana zagaye rana ne, yana da nashi orbit da yake kewayawa, suna yawo ne a cikin wani dogon zagaye a kusa da rana, wasu suna ɗaukar shekara da yawa kafin su dawo kusa da duniya. Saboda haka idan suna kusa da rana za mu iya ganin su ta gefen da suke ɓangaren da za mu gani ta cikin duniya. Hasken rana ne yake haska shi, yana da wasu sinadarai a jikinsa ne na kankara, akwai kankara a jikinsa, akwai dutse, akwai gases. To a wannan kewaye rana su ma da suke orbit nasu ɗin, yanda mu ma duniyan nan yake kewayawa, lokacin da suka zo ɓangaren kusa da gefen rana a kan layinsu, mu da muke duniya mun hanga, hasken rana ne yake watsuwa a kan comet ɗin, shi wanda ake cewa tauraro mai wutsiya ɗin, in hasken rana ya hau kansa sai ya narkar da wannan kankara ya fitar da kura da kuma gasi. Ma'ana yana dauke da kankara da kananan duwatsu a jikinsa da kuma wannan kura shine wannan ake kiran shi da kometo. Wuce wanda yake idan rana ya haska shi sai ya narkar da wannan kankara ya watsa kura, to sai mu ga kaman to sai mu ga abun yayi fayau hakan nan, zaka ga kaman sai a ce wai tauraro ne wuciya. Hasken rana ne kuma gudu yake yi sosai, sannan kuma lokacin da yake getin da bara mu gani ba, shi getin yana baya ba yanda zamu ga, shi yasa wata rana mutum ba zai gani ba, yana ci gaba da kewaye duniya. Kuma nisan da muke kallon shi wannan din fa, idan yana bangaren kusa da rana din yana kaiwa kilomita daga miliyon 10 zuwa miliyon 100, idan yana gefen nesa da rana yana kaiwa miliyon kusan 500 zuwa sama. To akwai lokacin da zai zama yana bayan gefen duniyar, ya zai zama yana kusa da bangaren namu duniyar din, shine muka ci kallo sosai. To shine yake bangaren kilomita miliyon 10 zuwa miliyon 100 hakan nan, ya danganta da location, don muna da'ira ne kaman run about haka duka da duniyar mu din, da shi komet din da sauran planet din kowanne suna kan layin su da suke kewaye rana.
4: To me yasa sakamaimai sai da daddare wannan shi tauraro yake wucewa?
3: Abun da yasa sai da daddare ne yake wucewa, ai yanzu da rana, dama hasken rana ne yake nuna mana, ka fahimta? To yanzu ai yanzu haka da muke magana, misali ai akwai rana, ai gashi ba za ka iya ganin tauraro ba saboda hasken ranan ya fi karfi, saboda already ranan ne a nan muke kallo a yanzu. Lokacin da duniyan ya rigingine gefen da za mu kalli duhu, to a nan ne sai mu rika kallon taurari da sauran abubuwa da suke sama, wanda rana wasu yake haskawa, wasu kuma su suke da nasu haske. Yanzu kaman shi komet din ba wai haske yake da shi ba, hasken da muke gani a jikinsa hasken rana ne, da kuma tarwatsewan kankaran jikinsa da kura da kuma wannan sinadari na gasis din da yake jikinsa, su ne suke tarwatsewa, suke watsewa, sai suke zama kaman wutsiya din. Kuma tarwatsewa kuran da yake tayarwa a ciki ya fi girman duniyan da muke ciki da sauran, ya fi abun girma. Wa rana ne yake tarwatsa abun din, sai ake gani ya kaman haske ne.
4: Wato yana da girma shi karan kanshi kenan?
3: Shi karan kanshi girmansa ba wai yawa yake da shi ba, sinadarin da yake fita a jikinsa ne yake girma har ya ji wannan duniyan da muke cike girma. Ai nisan da yake a saman din yana da nisa sosai, amma sinadarin da rana yake watsarwa a jikinsa da kura da kankaran da gases din su ne suke kumbura suke girma, sai mu ga abun din har mu iya kallon shi. In ba don girman da suke ba, nisan da yake a inda muke hangan shi ba za mu iya ganin shi ba.
4: Kowace halitta ta Allah tana da amfaninta da abubuwan da ake gani a sama da ƙasa, abubuwa ne da suke da amfani da kuma irin aikin da suke. To shi wannan kabar wani irin aiki yake kenan?
3: To gaskiya wannan din kai tsaye yanzu ban bincika meye ne amfani shi ga yanda Ubangiji ya yi sa ba tukunna. Na dai ba bayani ne akan wannan dalilin da yasa ake ganin wannan comet din. Yana nan shi ma yana kewaye orbit na rana ne, da kuma ga dalilin da yasa ake gani sai a ce tauraro mai wutsiya da sauransu. Amma amfaninsa da yake wannan shi ban gama bincike akan amfanin da yake yi a mutum ko makamanci. Amma dai zahiri dai dalilin da yasa muke gani ya zama kaman tauraro mai wutsiya dutse ne, comet ne, yana dauke da kankara da kuma kananan duwatsu da kuma gases a cikinsa. Ma'ana abu uku ne a mulmuli a cikin abun din. Zafin rana ne yake narkashin da yake kuma gudu yake yi, shine muke gani ya fitar da wayannan abubuwan sai a ga kaman wutsiya. Shine kawai a takaice abun da yake dai a zahiri.
4: Ka dazu kai magana cewa ba ko ina ake ganin shi ba. Amma misali kamar a bana a Niger, kusan duka jahohin kasar an ga wucewar irin wannan mashi. Shiko me haka yake nufi kenan?
3: Ba ko ina ake ganin shi ba. A'a, ba wai na ce ba a ganin shi a ko ina ba, ma'ana akwai lokacin da zai zama bara a gan shi ba. Kaman dazu da kan muka fara maga, ina nuna ma yanzu kaman idan akwai rana, hasken rana dama shi yake nuna shi, ana rana bara a gani ba sai da daddare. sannan kuma wucewan wannan commit din wanda kuke magana a Niger wancan da ya wuce wancan ba commit bane wancan na ga hoton da ake magana kai wancan ba za mu kira shi commit ba commit shi lokacin da zai wuce fa cikin second baya wuce second biyu uku fa shikenan ba za ka ganshi ba asalin wancan tauraro mai wutsiya wancan abun da ake magana an gani a Niger watakila wani abu ne na abun masu ilimin sararin samaniya na hukumar NASA walau makami ko wani abu dai wancan asalin tauraro mai wutsiya da ake fada wucewansa wancan a cikin seconds ɗaya biyu uku baraka sake gani ba
4: shi wannan tauraro mai wutsiya a je yake a wuri a cikin sararin samaniya ko kuma a tafe yake kamar a yayane
3: a sararin samaniya yake shi ma yana da orbit nashi wato da'iran da yake kewayawa
0: Dr. Yawo Adamu kenan masanin tauraron dan Adam dake a tarayyar Najeriya kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin na yau a madadin dukkanin sauran abokan aiki Abdulrahman Hassan ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na DW
5: DW wasiqun masu sauraro
6: Tuma sauraro barkan ku da yau barkan mu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na wasiqun masu sauraro da ni Abdullahi Mamman Ahmadu zan gabatar muku da shi a wannan lokaci da fatan za ku kasance tare da ni

Sako na gaba ya fito ne daga Ismaila Agnes Malam Fatori inda yace muna yabawa matakin da babbar kotun birnin Yamai ta dauka bisa matakin sakin wakilin DW Gazali Abdu Tasawa. Sannan muna jan hankalin yan jarida da marubuta yan gogormaya kan cewar a rika kiyayewa akan abubuwan da za a rubuta. Sai Comrade Iliyasu Yakuba Digawa sakonka daga jihar Bauchin Najeriya inda kake cewa Salam DW Hausa. Muna mika sakonta aziyar mu ga yan uwa da iyallan sojojin kasar Chadi da yan kungiyar Boko Haram suka kashe. Muna fatan Allah ya ji kansu da rahamar sa baki daya amin. Kabir Kongila Forever Zaria ce DW Hausa. Magana ta gaskiya abinda ke ci mana tuwa kwarya. Shine matsalar rashin tsaro da ke kara ta'azzara musamman ma a yankin Arewa. Da kuma shugabannin mu duk sun maida hankali a neman takara na kujerun siyasa. Maimakon lura da abin da ke je kawo na batutuwan tsaro. Da fatan dai Allah Ubangiji zai tausaye mu ya kawo mana ƙarshen wannan matsala. Sako na ƙarshe ya fito ne daga Hadiza Alhaji Buhari da Muzar Anjo a garin Malam da Ilan Danduwa a garin Malam da kuma Hajiya Uwani a garin Malam dukkanin su a Damagaram na Jamhuriyar Nijar. Da suke ce Assalam DW Hausa. Hakika abin damuwa ne da tashin hankali yadda ake samun karuwar yan mata a jihar Agadez da ke kasar mu ta Nijar suna lalacewa saboda shaye-shayen miyagun kwayoyi. Da fatan iyaye za su kara zage dantse wajen kula da amanar da Allah ya dora a musu. Gwamnatin mu kuma da kungiyoyi da masu ruwa da tsaki ya kamata su duba wannan batu da idan rahama. Allah mai kowa mai komai ya kawo wa kasar mu zaman lafiya ya tarbiyantar da ƴaƴan mu baki daya. To amin summa amin. Da wannan sako na ku muka zo ƙarshen jerin sakonnin da muka yi muku tanadi a cikin wannan shiri. A madadin daukacin ƴan uwa abokan aiki na Abdullahi Mamman Ahmadu ke cewa da ku kasance lafiya.

0: sai dai kalaman NASA sun sha bamban da na shugaban Amerika Donald Trump, wanda ya ce an riga an raunana shirin nukiliyar Iran, kuma Amerika na sa ido sosai kan duk wani yunkuri da Tehran za ta yi. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya zargi Russia da ci gaba da kai hare-hare duk da yarjejeniyar tsagaita wuta na kwanaki uku da shugaban Amerika Donald Trump ya sanar. A jawabin da ya gabatar da yammacin nan, Zelensky ya ce dakarun Russia na ci gaba da kai farmaki a muhimman yankunan da suke son kwacewa. Ya kara da cewa sojojin Russia ba sa mutunta yarjejeniyar tsagaita wutar, kuma ko kadan ba sa nuna wani yunkuri na bin dokokin dakatar da fadan. To iyakacin abin da ya sauka kenan gabaki daya, kuma anan ne zamu nadi tabarmar shirin namu na wannan zango. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin editan da ya tsara shirin kamar yadda kuka saurara Suleiman Babayo da ma sauran abokan aiki da suka ba da gudunmuwar su wurin kammaluwar shirin, sunana Khadija Ahmad Rufai nake cewa Allah ya sa damu da alkhairin sa daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
1: Masu sauraron mu, anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afrika. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunan ku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.